0: Odi nyakubahwa komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
1: yagatwumve barasakutse
0: ntibasakuje bararengeje abantu b'ububuzuye inzigo gusa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yobari
0: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo nabandodobereza gusa
2: yapfugasha
1: icyo yose cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira mu ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngahabwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: ego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshutse
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twonse rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namba uriko ibyagwa cya mama ubwira unjisha
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko uwo badasangiye umugambwe emwe arenza ko nk'ibice 40%
1: sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereze bajya n'ukubimana ubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterera umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga wemwe
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitantere ndabihe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: umwanyi wa mbere. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Mwaje mwaje.
0: Ninde utwakuyuri he?
1: Nyawewe ngaha mu kirari.
0: Yee, bimeze neza bwana nyawewe.
1: Wabere ni mwamurongo mutama wa dikunguru.
0: Ni Santos umuvugana.
1: Ya mutse mu jango waje wose ngaha mu kirari.
0: Sawa.
1: Kamena yirisha ngaha mu jango gahubusaza.
0: Ehe.
1: Damiano mnyamuhanga.
0: Yego.
1: Kamena zwamusoni ha mu birayi disa ngo bingayi. Tambona nga ukirangu mukino ngumudanda zimwa hafutiye ne wa mukino.
0: Ego.
1: Abantu bizikanya wewe zikimirambi.
0: Sawa.
1: Ujaranga muhanda nga muhanda tuyihenga mewe ntangora
0: ndarakubona. Ego.
1: Bera cyaje kumuhuza kinya kwibagi.
0: Mhm.
1: So moti kuka serke wana kiwe urahenga mbocho mbocho moti.
0: Aho.
1: Sawa sawa sawa kariri mu ndaga karibo kwa se kiyumba ngo faturutoki.
0: Cha wihangane gato no kuri jewe simbona icyo ndabagira mugabo.
1: Yeah.
0: Murazi ko muri abanje
1: Imana ntanzi guragerageza mu cyaha
0: sawa

0: Amahoro.
1: Kwa ni mwore.
0: Ni inde tu yagu tukwa kuyulihi?
1: Niratara miyataru.
0: Amahoro urazu.
1: Kwa ni mwore.
0: Egito ando chizu.
1: Kuitwese. Niratara mwangu wangu ngayi giharu.
0: Giharu ndakwana kuyubele giharu.
1: Wambeni wetu santuri.
0: Ndagu shimi.
1: Ndai makati wawo kui ngonu.
0: Ego.
1: Mbosi atirige.
0: Mhm.
1: Kama na hiyo tuma arufosi ngayi pumwe.
0: Ego. Mhm.
1: Yani ngayi nyangurure.
0: Mhm.
1: Naropeeri, bigora bakabo. Nakone buhanza.
0: Mhm.
1: Nakone itawa ngodwi.
0: Ego.
1: Akarimba wa mbeleka kandi kubaka sotopora.
0: Cha wikaze. Kandi ndabona ku murongo wa kabiri goma bakora nanje ndi ku murongo wa mbere aho mukanya bava batangura kunsomera.
1: Sawa sawa.
0: Turagushimiye. Alo.
2: Alo Santo.
0: Amahoro.
2: Mahoro.
0: Ninde utwakuyurihe?
2: Isaka sofa muri kibaka yako.
0: Umugabo atari so numuvuga izina.
2: Gerard.
0: Ego Gerard twagiye.
2: Wambere ni wewe.
0: Mhm.
2: Ngwanwari ti. Ikitondo chizi.
0: Ego.
2: Kasura heza imwari tikitondo chizi.
0: Ego.
2: Kiro simutambu tikitondo chizi nyaranza tikitondo chizi.
0: Mhm.
2: Choma tiku kaseru na mupepo tikitondo chizi. Dekambani wa sasi kihanga na pia ni kihanga ti. Ikitondo chizi. Murizu sanga wakunda kunhasha bose tikitondo chiza. Kariri imbo.
0: Akai.
2: Ahiye. Kini kuna tapo jayi.
0: Chawi hanga anini mukanya karimbiri. Sawa.

0: Aló, aló.
1: Sambus.
0: Amahoro.
1: Amahoro na mahoro.
0: Tuyaga nadu twakwiri.
1: Amahoro na Philippe amuruko.
0: Philippe ni sawa.
1: Na mahoro twashimye guteka kwe.
0: Ego, igitondo cyiza kuri bande.
1: Kamwe mbana no mujyango wawe.
0: Ego.
1: Mbana narabere ti kuhenga mawe na make.
0: Aha.
1: Mbana mishigara amuruko.
0: Ego.
1: Bona mudamo wanje nabana banje batashije kuno ngahanyu.
0: Ego.
1: Akishura mune ya noare na ire na uyu.
0: Aha.
1: Chega ngaho nare ni tubigira gacondo keze.
0: Bari ngaho mu busoro.
1: Mhm. Kacye mbona bahamaze ngaho nya karara shishanga ngaho nya karara.
0: Sawa sawa.
1: Na bugare nya ngaho nya karara.
0: Ego.
1: Na vyene mwaro.
0: Mhm.
1: Sura mbona macoro ngaho nya mbiyaga na Fabrice ngaho nya mbiyaga na Fabrice ngaho mu rubuga nyene.
0: Uranyibukira no mukuru wa gatumba.
1: Na sho mukuru mutomba nya ibirenganye na wenyene.
0: Ehe.
1: Igira gatondo keze.
0: Sawa.
1: Akaridi imbo kakami kazi ukate kabaneza akariko kose
0: akariko kose
1: eh kakami kazi
0: reka urakumva inyuma akaridi imbo ka Pastor Furaha ko na ni Claudine Kisima
1: sawa sawa mutamo wa mateka
0: ariko no munsi mwazindukiye muri mungwe mu vyimana n'indirimbo z'Imana n'indirimbo z'Imana ndabona muri ko murahinduka
1: eh reka mbe na shaka ari ngaho muri Kongo nyine na shaka mbe no kabire ngaho nyine ha mu
0: aho mwijenda aho haruguru aho haruguru
1: Nijenda kwa kiko nyozi bose.
0: Hmm.
1: Karibu kache kama nyozi.
0: Ego, kakami kazi.
1: Eh.
0: Akari kokozi.
1: Akari kokozi kakami kazi kwe jeka na nyozi. Na kinaki imana.
0: Eh, kiruka na mashatani.
1: Na chani chani mutamu.
0: None wa rubies?
1: Oh, bose bose.
0: Dekarero na kaguhe. Ugatabu titangi ditama.
1: Namutamu. Na wabene tibure kakuhenga. Mani fidu bilinga hamurubuka.
0: Ego, oya nurubere n'umukristo nkanje mugabo.
1: Nari mutaba nari.
0: Sawa turagushimiye.
1: Awa.
0: Asante sana.

0: Allô.
1: Allô, Tosatu.
0: Amahoro, amahoro.
1: Amahoro, Tosimu, ite.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri hebo wana.
1: King,
0: we.
1: Namu.
0: Amakuri misi mugabo.
1: Asa nisa, na inatekele kumuri na misa liko na karu.
0: Oya shahu, jo guku ndarango uduhebe.
1: Oya nisa kuna kweru, andre niwe wanya mchago wa uu.
0: Ndagu shimi ye?
1: Ere kakimba na umuji usheri wange, perine nuna wana wange wavi.
0: Mhm.
1: Kampone maukura tata mkenda ikaramare kampone wene wa kaptermana mwene.
0: Ego.
1: Eka chembona kaukabira nganya jira abantu uye perine rekambone kirenga zuba nganya jira rekambone bukomega kumugaru. Eka mbone wamutama wacu bunu wa Januari nuwe uwe rena reka chembona kyo mudiga mukaseri reka chembona metri kwa feri nyara. Eka chembona kongo renga mkanyosha nuwe reka chembona wamutari boso nganya jira kikitondo chita katidi imbu.
0: Ndaka bugiwe.
1: Ani yoka kiri kumugenzi.
0: Ako kavuze mugenzi, kavuze pe.
1: Chindavira.
0: Uh-huh.
1: Karimi mbo kima na kari koko.
0: No mukuranga ako karimu, katumaka nyashuhama. Umviriza.
1: Chindavira mugenzi rambi.
0: Umviriza. Umve. Chengezi. Bye.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: kuza kurongora
1: hewe
2: aro
1: amahoro amahoro
2: amahoro data sandosi reko ndiye kurongora ho bwanu vane eta
1: asha ndakumva ndakumva
2: ee nisaoni wa mutama kuwawa nivela magandu ya yuhanga muri kiteka
1: ego mutama mateka
2: mungumba ande ukugia ya mbeeni uko kasewewa ya njitia chumu ya jenga uka tumba kabisa imani shine tumpe tumuha pole pole kabisa imana kwa chanya kashikangaha
1: utigitondo chizu utigitondo chiza
2: ego chane kibula shite kibula shite kabisa haina ngea shunguru keni ngeenda nyerero
1: ego
2: Alaba bazi kwa muri Kenya ni mara ya chanya raja mu Burundi kabisa turi kumi magamba
1: sawa sawa
2: Ngo nga shunguru kwa ngenda ni ndangu yo kwitiza kitara kizumugenzi wanje turi kumi ngahi magamba here na zo bakana kugitondo cyiza ni mu mwiza
1: Yego
2: Mali mu buhanda bwa nyire nga mu kinindo n'iyo musiga yo mu rubuga na tego mu gutere n'iyo rubuga muri ete ya dinari mu kigisinde na tego mu kundi ndibari mu kirasa
1: Mhm.
2: I am a living guy, but I am going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Hanyuma awasikale nzika masabinya biyogi na yekiene mbukinongo mbukinigirele umayene na kazi ngaho mbukinigole alufusi ngaho itume mbukininya chapa yere kuisha hindi mbukinigola dago izaki ngaho mbukinindo Galasi galasi ngaho mbukoyi ndateke kwa shambani mbukongo hali ya mbukusabagi abase abase ngaho mbukinama Nituwa seti nuwe hondira isa wangodja uwe na siseke umaranzewa mbali wale umaranzanye ne Mbajeze kwa aki ambu gao mukinongo Chege chege ngao mbuso Ikugira po wa mutazira mukiko na kie ngao mukanyosha Regisi ngao kuja abu zopu Mbajeze kwa aki shahe ya karayo Niyo ana muli turuwa Sidiro ngao muli Amerika na mbuse namundi se kumurongo tumubitaga kire ha muri America uti ingere giza muri America
1: yego
2: hayo ndageze kwa budira budira mu mugoyi muri kiyonga haro niyo nahaye niwe mwakita gwe na mizumo ngao mu gisopi na mo injumwani wa bafana mariti mutambu matume twari ngao mu kanyosa go babimukike sawtap Nuyo chuma yibere yinuraza Eric kumumotari nga imu kirasazi Vya nisende kile site yibere nga umu rutana Eliyase wakasakuza yibere haya umu rutana nyene kirenge motari nga hijube Ndakire ndakire kumuberiwe Nuyo vikorimana ikinyonzo Selemani selemani murutongo Mateka sere site nga umu kanyosha Dominiko Dominiko ikiriri tutime tutime ino batazira umwana wa mabu kuti yakumbise n'ibitagatire harimo Federike motari ngaho mukike kawukobera he yibere ngaho munyabiraba tiyeri ngaho mu ngenda siyabigoye kuhigiyo diyonere diyonere ahari hose na nuyu Patrike aho yibereye Erike umudanda za ubushaza muri akarengane yibere ya imukirike ndageze kwa kingi robe munyabirabuti yakumvise na benwanyire ugaseri nawe kije ngaho igishubi na gayeri yibere mu rusaku ti ngase za bamushitiye n'ijoro gayeri hanyuma gakaro gakaro ngaho mu giharo gakaro mu giharo barenga ngaho mu karobi make bukose ngo iyumva ngaho kukwitaba inyabihanga brende pote ngaho mu yigirisinde Damiani Munyamuhanga, Munyanga Yanga, Nenga, Mutraman Yoga, Sirida, Wasafi Ngai, Gihanga, Aregi Mizanga in Mutambu, Nalanjanga in Mutambu, Nene Mubari Dusenge, Songo, So Munyaviraga, Jijinga Kui Gio, Nure Tiene Mizenda, Jonathan Murugobe, Jama Ringa Kumuhigia, Razaro in Bajaro in Yamateke Murutana, Muyu majoro ngahi mwaro, jabo siko hali hose, protokole hali hose, Samuel Munyamuhanga, Emery, Emery, Gamugas, Mugis, Fagway, no, you know, there is a woman, not Mukanosa, Dagas and Gare,

twabikoze ariko kubera ataho byadushikanye kubera atakamaro byatugiriye n'icyo gituma duheza tukagaruka tukavuga tuti areka tubahanure nabo ntibahace inzira twaciyemo nabo ntibazicemo ikiyago cy'uno munsi rero kigira kiti indwi ya mbere rero y'umwaka w'ishure eka ni ya kabiri eka mbere ni ya gatatu izo ndwi zitatu zitangura umwaka w'ishure hariho abana rero bafise ingeso mbi yo kugenda ku ishuri atakindi kibajanye abagiye kwiba ibikoresho by'ishuri bagashe usanga rero umunyeshuri atondanye amakaye atanu cyangwa atandatu ku munsi wa mbere ariko ku munsi wa gatanu ugasanga asigaranye ikaye zibiri izindi yarazibwe ukaze ukiyumvira ati noneho umwana aba atonze kwiba ibikoresho by'abandi muhira iwabo nta bikoresho baba bamuguriye cyangwa ni ka kageso nyine kaba gatangura bukebuke hama kagaheza kagakura ngo kivola nefu vola mbefu uwo ni umugani w'abafaransa baciye atuwiba igi ati n'inyana y'inka ntayigera umutwe arashobora kuyisimbana urumva rero kuri uwo mwana w'umunyeshuri atanguye ako kageso hakiri kare nk'uko urumva ko aheza akabikurana agaca usanga mu minsi iri imbere ahantu musoma mbere yabigize umwuga ari nacyo gituma tuza ngaha tugakeburana tukabwirana tuto mu iyo ngeso n'imbi iyo ngeso yo kwiba ibikoresho by'ishure kwiba bagenzawe awe wumva muhira atakindikiye kujyanye uzi ko ugiye kwiba kaba ka buwate rya buwate matematikare ntuyigere umutwe ikaramu yoyo ni aha n'aha amakaye urumva yoyo ko ari akantu isase urumva iyo ngeso ko ari mbi iyo ngeso si nziza na buke buke wewe uwo mwana uba wibye amakaye ubwa mbere ubwo bwagishika muhira ababyeyi bamwakiriza inkoni bakamubaza ati wewe wibwe kuri uno munsi wa mbere ati mbega aho ubona umwaka w'ishuri uzoheza ufise amakaye angahe ubwa mbere bwo bw'ubutakarije icyizere uwo mwana wiwe ku babyeyi biwe ababyeyi ntibaheza ngo basubire kumwizera kubera ko acavuga ati wa mwana wacu ni kirekere aca atanguye guta ibikoresho by'ishure ku munsi wa mbere ntamenye ko yibwe abona ko muri kino gihe ibikoresho by'ishure kugira ngo bikwize aho uri umubyeyi urabona ko ari intambara uba wahebye byinshi bitandukanye ababyeyi baba bakoze amapfungo menshi atandukanye akumbure wowe umwana uje ku ishure ibikoresho by'ishure ugende bikwiye hama nawe waheze ugashyika ku ishure bagaheza bakabikwiba urumva ihumbi uba usubije mu babyeyi bawe jewe ibyo ndiko ndavuga n'ibyo niboneye kuva mbere nk'iri ku ntebe y'ishure none uwo munsi hariho abanyeshuri mu kibano baza babivuga bati twebwe hari abanyeshuri bakwiba ariko ari amutayimarana kabiri ikintu nshyashya baba bayibonye baba bayitwaye buwate zozo ntitukivuga burya burate bwobwo buri mu mabuwate burya bwobwo bugenda ku munsi wa mbere ati hama amakaye yoyo utayanditse ku izina ati naho yandika ku izina rya rupapuro ruri ku izina bararukura ko ati n'imiburiburi ibintu by'ubusuma biza gutekana biza kugabanuka igice kigeze hagati amakaye barayanditsemo murumva iyo ngeso ko atari nziza na bukeye bukeye iyo ngeso ni mbi abari kuranyumviriza usanzwe ukora iyo ngeso ni mbi uraba uyihagarike hari ababyeyi rero nabo baca barengera ku mwana wabo bagakubita bati wowe bagwanije urwangara naho ntibamenye ko yibwe yasahuwe kandi agasahurwa n'umunyeshuri bigana ego hariho abana nibyo bibagira ashobora kuba yicaye ngaha anye ariko hageze guhaguruka kugira ngo atahe ugasanga amakaye yibagiriye ngaho amuga abana bose siko bameze hariho abibwa hariho n'abo bigendekera uko
ari nacho gitemaye nk'umuvyeyi umwana wumubaza kwanze ido ni duko vyagenze hamuka mukubitira kirukuri ah nivyo n'ubusamaze babwagiyemwo ari nacho gituma kana karo ubwenge eshakoshe katayikura ku mugongo akura mwikaye abiki yinda shira ku mugongo nakare nta wundi mwana bayagiye gucunga ku ishure umwana bafise abariyo kayenyene umwana bafise niyo kayenyene ari naco gituma tugira tuti awo umwana uri kuranyumviriza akumbure no gumengo ntibavyoroshe utwumworo twomwegera no kuraba rero ivyo bikoresho vyawo kazura vyegereza kugira ngo abo basuma abo bana mwigana babasuma biba utwo dukoresho twishure

0: abasore muri kumwe.
1: Yamu cyane.
0: Meze neza.
1: Tumeze neza cyane nawe.
0: Nanjye ndashimira.
1: Karimo kaniyo ndi ndi sport.
0: Bamu na kodo cyane. Ubwaro wita cyane ndi mukiweze. Umunywa wa FC Barcelona. Mazimiti mainda wa mwami nisambusa. Hei kwata kipuga niko weri kigawashi.
2: Hei, bugama bugara futsumuna.
0: Agite niko na kikuma puga majambo. Nana mpia kitekereza. Musanze mwizi mweni mwuzwa wa chaman. A telefona kuma kwa mwa kuzwa wa kingwa koma kome wibi hangang. Kwa niya kuja pirati. Dare kerero amandwa ya vone.
2: I'm going to go to the house.
0: No mo zinyenye ngashana byiherera munje kuyarondera.
2: Oya kabisagiye na muherere mu hazogere hama kibuga tucuzuze.
0: Sawa murakoze cyane.
2: Okay okay. Tratuma 1973 nizera ko muri kumwe natwe gatano kuri kagenzi ka komage mukunde ibiganiro by'insamirizi indundi kirti harimo ba Afonso Lionel kunzi wa FC Barcelona harimo ba Machume Edouard mukunzi wa FC Barcelona harimo abitwa bayoya akunda Real Madrid eka nabandi batandukanye akunda Real Madrid agakunda anuno mugwi wa Inter Star bisa kuma muri kumwe natwe ku mwanga wa telefone alo.
3: Good morning Professor Professor.
2: Hey.
3: Ajya ngo ubwanwa ngo bwa futsumunwa.
1: So babivuga
2: barakubyuye.
3: Mazunda bara muterere muri rusangi. Ndababwira ati kabisa kaze ni karibu. Kuba tugiye kubana neza 5 kwa 5. Desire.
1: Yes.
3: Uko bye?
1: Meze neza cyane.
3: Abdura Zaki.
1: Oh, Abdul Karim niko ni yitwa.
3: Abdul Karim.
1: Yego.
3: Umeze neza cyane?
1: Neza cyane. Nawe ni imbore.
4: Ndakuramwije cyane.
3: Uko bye?
4: Meze neza nawe ni sawa.
3: Ivana etimu yanje karanyanyaye.
2: Karanyanyaye kabaye.
3: Ariko ndakubwiza ukuri.
2: Twebwe
3: nitwigera tuva ku bintu. We are never give up. Kuko tuvuye ku bintu kuko twoba tumaramaye. Ekipira cyakora. Nibabone ngo ibi bihe turimo. Dushobora kuba turi muri bibi. Ariko tugasozera ineza. Mugaba babandi bahora baduseka, bahora badutwenga. Bakazomaramara imbere yacu. Ariko icyo ni sababa abafana ba FC Barcelona cyangwa ba Marengarenga. Marengarenga nta mwumva izi byo avuga, ariko Marengarenga fait attention. Tomorrow is tomorrow. Future is future. Kuko nyimba muri kino gihe. Reka tubanze tumere nk'abari muri past. Simple past. Dekarebyo tubyihoze. Ahubwo turabe future. Future niyo ya mbere. Kuko nyimba uno munsi turi mu bihe bibi, neza tuzaba turi mu bihe byiza.
2: Ariko none nakubunika twereka kazoza.
3: Noneka ndakubwire. Yego bavuga ati ngiza kurisha
2: ehera munama.
3: Ariko mugaba gusa uwo mugari je nibaza yuko utakibaho.
1: Kandi barawudisigiye.
3: Jari bado kutakiba kuko
2: abawuciye nawe.
1: Abawuciye rere.
2: Ubaciye amazi.
1: Abawusize.
3: Nare pesa. Urazi yuko kera bakubwira ati ngo iki kirazira. Ariko ubu ni kizira.
2: Ari uyashicho reka kuzira gusa.
1: Iki kitazira bavutse.
3: Ariko nari muhizi.
2: Iki kitazira. Ari bizira. Ari bizira kugeza na kino gihe bikizira.
1: Ni ubu birazira.
3: Bwesa. Kwariyo gihe bavuga ati ngo iki kintu ngo kirazira ngo ntubikoreko. Kubera ko bagikorako.
2: Ni kizira. Iki.
3: Ugasanganya.
2: Kiba kizira.
3: Kiba kizira. Ugasanga binashobotse bakanwa.
2: Oya gisanga.

0: maso yawe tubanda turi ko turarindira indirimbo kuva kwa Benturo iyo baje ngaha inyishu baduhaye natwe dunitwe nizo duheza tukabaha navyo kubahindurira twizere ko nawe nyene akajyo kabonetse avuye mu gacere canke hose hose urazi ko duheza tukabakurikirana kugira natwe tuze ngaha tugira icyo tuvuganye namwebwe tuba twazindukanye dutangurana isaha 8 gushika isaha 10 ndakwibutsa neza yuko tugeze isaha 9 na 2:23 ni mu kigano cacu indundi hico uyu ni Benturo turindiriye igikogwa ciwe igikogwa naco twa tumaze imisi twese tuvuga ati mbega iki gikogwa kizoza ryari bamwe bamwagiriza ati no nta kuntu wobo watsoye kava ukarindira abantu ukaguma umengura tunyoteje indwi ya mbere kaza yindi kaza ngumva ko akantu kose kaje munozi yavuga ati bifeza ragize
1: ajubundi
0: oh
1: ajubundi yavuze
0: mhm
1: yari yatishije ku mbuga ziwe yuko
0: aya
1: yuko ngo ari cikagurika
0: byo muyaga ngo twarabibabwiye nga ku munsi wa gatanu aya nivyo twagiye tubasezeza tubabwiye ati akayishira habona ibibazo biriko biracamwo ni ibintu by'amatara biko biragira gutya bigira gutya mugabo akarekura natwe niho tuba turi niho tuba turi
1: ndirimbitse ubwoba
0: ico ngundire yereri ino ndirimbo irivuga
1: nirivuga
0: aravuga neza yuko yishura niruze ya Big Fizzo
1: ajaye mari minoti ngahe 10 namaze gonda 50
0: n'umunani ya 23 arabimuhebeye twitangurira ko cyane kuko twarabimuhebeye voilà ngurashubura ngo kuba urinde ushobora kuzokwishura cyanye wowe nyine nushaka kudesida ukuntu bizoshobora kugenda na urashaka kuzokwishura urusha gogo ya rutanze ngaha kirangiza ariko kandi urumva ko ari ndirimbo nje ntimwibaze ngo ngenda bashi eh ya tugiye turindire jena babwiye ko ari sokwe kandi yatubwiye ati ufite umwanya niwadumviriza kumiriza kwanza

Voilà, urumva ko wenyene yatubwiye ati minota ni myinshi utegereza kumviriza canke ni wumvirize. Reka rero je ndagusaba wowe kurankurikira kano kanya, na guhaya kanya urumviriza, ariko nyene muri ya support igenda usubire kandi uyumvirize wenyene. Ni uburyo bwa audio, twizere ko na waduhaye audio mu nyuma ashaka kuduha video canke bikarangira ngaho ama distrack rero. Tugaruke ngaha twarababwiye neza yuko iko badisohoye natwe tuba turi ngaho tuba turi gado kugira tuzigushikirize hama wowe uruhande rw'iwa ukumva ati ikintu ibintu bimeze gute. Icara wige twarayigushiriyemwo kuva kwa

0: iyo nanga niyo yatumye uca wiga kuvuga inanga
1: yego niyo nigiye ko niyo nahereye ko kuko nayumva kenshi mu radio iyo ngiye ahantu hari radio naje mperaho sha ntangura rero kuryoherwa niyo nanga yavuye ivaho yavuga kuri mwambutsa hanyuma ntare nawe ashikiwe ubutegetse akanya gatoyi bamuvugiriza yini nanga ivuga ngo kira ntare ya gatano yakase n'abantu bakwirwe ndahivuza za yamaze akanya gato cyane
0: yego cyane mutame imbere yuko nawe tukugaruka ko reka Emery nawe atubwire mbega Emery ninde uyu munsi
2: Emery ni umuhungu wa Torobeka uwo bita Fisi Torobeka amazina yanje ni Irakoze Emery bakunze kunyita Fisi Torobeka Fisi Torobeka ni umucuraranzi
0: yego ucuraranga iki ga Emery
2: igicurangisho nyamukuru ncuraranga ni nanga y'ikirundi nkavuza umuduri mvuza ikembe ndi umutimbo mvuza idonongo ndi n'umutambyi mu by'akaranga
0: Emery uyu munsi nawe uri ko wiga nogira nti kuba udasanzwe mu bicurangisho ndangakaranga cane cane nanga niragi papa wawe yaguhaye
2: nubifata nkavyo ariko nabanje kubikunda
0: wabikundishijwe ni
2: nabikundishijwe nuko narisanzwe nkonda umuziki hama nagiye mu bijanye n'imico kama kwijambo mutama yavuze haje abamenyesha makuru baramubaza bati mbe nta mwana wawe yigeze abikurikiza nta numwe yoba yarakurikije umwuga wawe acavuga ko ari kimwe mu bimubabaza ticambabaje nuko nyine atamwana wanje yigeze abikurikiza
0: wanse kumubabaza rero
2: nansi kumubabaza fata inzira yo gukunda imico kama mu nzira yo gukunda umuziki cyane harimo n'ibintu by'amarap narabikunda gose ariko nuno musa marap ndayakunda ariko ntibituma nanka karanga ku Burundi
0: tugaruke iwawe mutama Torobeka uyu munsi uri ntararibonye mu bacuraranga inanga mbega none ga mutama Torobeka inanga ni iki utazi carico
1: inanga ifise ibiryo munani keshe tukavuza imiryo itandatu muri iyo miryo itandatu miryo miryo rero indwi ivuza mu inanga zose umvuzi hanyuma rumva inanga rero n'iki gicurangisho cyiza cyane abarundi bakunda je rero n'umunsi nibyo niyo imbeshejeho navuye nje gukora muri Genesis Paul kugira aho mirongo aho bagaza hashikiye ubutegetsi hari mirongo hari mirongo irindwi na gatandatu hamaca atangura ahamagara rero imico kama yari yazimanganye basigaye yikundira iby'ikizungu hanyuma yaca atangura gushinga ubushikiranganji bw'imico kama uwatangura kudutwara yitwaye Emery mworoha yemwe arakunda iby'imico kama hanyuma duca hera ngaho baca bangaja uw'inanga uw'umuduri uw'ikembe uw'idonongo tuca dutangura rero kuvuza umuntu we kavutsa ukwiwundi ukwiwe mu nyuma rero dufata umugambi wo kuvugiriza hamwe byose hamwe nibyo rero wumva biriyo bya bigoro yamaribori yamaribori wa muzungu rugereka hariyo amakurata
0: tunyugirizemwo gatoyo uvuze yamaribori twumve mu mujya w'inanga n'ikemba cashiramo
1: inanga yari basi
0: yego
1: hama hakabamo n'umwironge umuduri cyane cyane n'ikemi nibyo byavuze hama inaga nawe ukavuza imirya ibiri gusa yamaribori
0: shyiramo gahogo twumve

0: Kwa haka karibu mwafri, karibu, karibu. Ani wanashikia kweli. Inge mwuri mpira na shite mwune.
1: Merci. Mwune ingo. Enda kwenye mea kabisa. Kuhinu vijiza. Wambri number one.
0: Achacha.
1: Vijiza chose, ukiwa mwungu wa nyeni.
0: Ego kabisa. Asha handu umye. Otu kwa hivana mwo, sindi yu mvira kumulo ndera.
1: Awa wala goye, uri teka niesika. Ne wamenyeri rusangi
0: ego basi ano akuriye ano akuriye ugira biragora kumenyera gusa mbona hari byinshi byahindutse wa
1: ibyo byo ntibyo bubura narya aromaze imyaka myinshi utahaza ibaze na agency hotse agashaje ubundi asanze byarahindutse
0: yatari ibwo bimwe byo nokumirwa na rume
1: ndewa cyo byakumije nibiki
0: reka reka wa muntu we ibaze kwaga ejo naragiye kuri izine ngo ngiye gutora ibifaranga by'inyungu Alice ambwira ngo izine ntirigera yunguka
1: shamune ngurande
0: ngi ariko urumva ko
1: aho aruzi ngo ngugiye kuyora inyungu
0: none gashaya imyaka izine imaze ikora ariko yumvira ko atanyungu iraboneka kwese
1: kareka hari byo tamenye ahubwo ugize n'Imana gusanze itabugaye kusema gusanze taruga
0: oya vraiment Kushika nubu, ifizyo binu sinda habitahuri. Nuhuni ifizyo kuri, ifizyo genze gute ngo ikori hombu kwa kose.
1: Nuhuni washaka yungu ke gute, yatu kwa gwanaba bandi. Jena chan hangaj?
0: Nuhuni, ifizyo genze gute nye ngo itu kwa gwanaba bandi. Be, abo babandi vuga ni bandi.
1: Nae mune nguwa kunda kubadza.
0: Kunda kubadza. Oya, siguri anu.
1: Haba siruko. Haramandi baite mbakaji.
0: Abo? Uti?
1: Aba seruko barayivye barayikomboroza.
0: Oya.
1: Ahubwo izina yari fite dufaranga ubundi bayiruka
0: iki. Ugwaga.
1: Yashigwaga mu dufaranga.
0: Ugwaga mon frère.
1: Uje nayikubwiye.
0: Ari mukuri nyene.
1: Emwe. Rinde nawe uraje uzobibona. Yega ntibahindutse.
0: Ariko ndi nakandi kabazo. Mbegiye izina yagumye twagwa n'abaseruko gusa. Banza unyishura aho gatoyi.
1: Asi bo nyene kabisa. Ahanini nibo Aite mbakaji. Hiko vre. Hane, igabila kundi.
0: Moga ngira wiwadije ko imyaka mbaye hanze na hapu yanchiku mnyama hanga na.
1: Anu kuri bozi. Kwera umadzi imyaka myinshi utazi. Uja hari vyeshi vya hindutse. Hari vyeshi utazi.
0: Na chowe ubizi bimbwire. Mbegi getuko yoyo ya twara. Vya genze gute. Na makosa ya kodzi. Sumurenge.
1: Ego mugabo.
0: Ya na mugabo. Dufatiye kuri ico catoyoyo cyonyine naho urumva ko izina yaretse gutera imbere kubera ubutegetsi bubi nta kindi un point
1: nubundi ibyo byo urumva
0: voilà abaseruko uwo buri kurabarenganya ubibegetse ko bonyine ubu ndatawe ico arise yavuga
1: ntihatari abanyamitahe bo barumiwe
0: nibo nyene babigize mu gutora birabira bo bafite ibyo bahuriye ko ha gutora babishoboye
1: yani ga bosi umuntu yoha amajwi umukeba kweli
0: ubumvise ubumvise
1: oya vraiment
0: ikosa rero ntiriri kubatwaye izine ahubwo riri kubabatoye

0: Radio Indundi Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indundi Culture.
1: Nuko rero mwamaze rero kuvyumva ikiganiro cacu nisobanukirwa ni ikiganiro cama kibashikira ku munsi w'Imana kuva igihe c'isaha y'icenda yuzuye neza gushika igihe c'isaha y'icumi mugasubira kugikurikira ku munsi wa mbere kuva igihe c'isaha zibiri z'ijoro rero ikiganiro cino munsi kikaba kiremeshejwe na jewe Jean-Claude Nshimirimana umutumire wacu nawe reka tumuhe ikaze ndetse twongere tunamusabe atwidondore
2: murakoze cyane ku mazina nitwa Nkurunziza Françoise
1: Nkurunziza Françoise turaguramukije twongera tuguha nikaze mu kiganiye
2: murakoze cyane
1: ugiriye ko rero Françoise kumbure duhera nawe twama dutangurira ubusha udufasha kugira ngo twinjire neza na neza muri kino kiganiro kugira ngo abariko baradukurikira ndetse benshi nkuko wamunabibona bama bafise inyota yo kugira ibyo baterereye mu mpera z'iganiro kugira ngo tuze kuronka nakajyo kiyaguye nabo ko kubaha akanya kugira ngo bashobore kutubaza nibazo bitandukanye
2: murakoze cyane mbere yuko tuja ku ndunduro y'ikiganiro cy'uyu munsi reka tubabwire nk'uko dusanzwe tubimenyereye hariho ijambo ry'urufunguruzo twama duhera ko kugira ngo ibyo tuza kuganirira hamwe tubishire mu maboko y'Imana canke se bibashe kumvikana neza iyo tubicishije mu ijambo ry'Imana hariho ijambo riri mu gitabo cya Yesaya igice cyawo ni cya mbere uhereye ku murongo wa gatanu n'imirongo ibiri gusa n'uwa gatanu n'uwa gatandatu niho havuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ngo ukageza ku mutwe ngo nta hazima hakiriho uwo ni umuhanuzi w'Imana yitwa Yesaya yari umwe mu b'Imana yari yaratoranije kandi bakorera Imana bakanayihanurira rero uwo muhanuzi yarerekanye ko umuntu wese uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe nta hazima nguretse inguma n'ibipfupfuri yashatse kwerekana ko umuntu agizwe n'ingorane umuntu agendana ubugwayi umuntu ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye bishobora kubangamira amagara yiwe ariko hamwe n'ivyo dufise ihumure ko Imana hari ibyo yaturemeye kugira ngo bitubere umuti byongere bitubere urukingo mu gihe tugiye kwandura indwara. Rero uyu munsi tugiye kurabira hamwe indwara y'amenyo. Ni kenshi dutanga indwara zitandukanye tukavuga n'imiti itandukanye ariko uyu munsi mu nkundire tuganire kuri indwara y'amenyo. Hariho urutonde rw'indwara ziri mu kanwa. Kandi izo ndwara nazo zisesereje abatari bake abafise uburyo bakivuza abatabufise naho amaganya kwihebura kwiganyira ndetse hari n'igihe nabo bafise uburyo imiti bashaka kuyibura bakaja kwa muganga bakabaha iyagahengwe yo gupfupfahaza yo kuba nyene baramaze kabiri ari ugasanga umuti uhashiyo ndwara niwo ubuze rero rimwe na rimwe bigatuma abantu biheba bafise uburyo bukahaherera kandi batariko bararonka umuti w'ivyo bari bakeneye kuri indwara y'amenyo rero tugiye kurabira hamwe ibintu bitandukanye bigize iyi ndwara hariho amenyo ubusanga aba yazanye ikintu no kwita nk'igikoko mu bisanzwe amenyo y'umuntu na amenyo aremwe mu kwera iyi kushe y'inyuma canke se iki kiri inyuma ku menyo gitegerezwa kuba cera derere ariko hariho abantu sanga carahinduye ibara amenya gasa n'umuhondo akaza ko aha haruguru kubinyigishi ahiginyo ritangurira ugasanga haje ku ibintu vyirabura vy'umuhondo vyahinduye ibara kubujyo niyagerageje kwiyugumura akabona kumenga uburoso buriko buca kuryinyo ntibuko buca kuri bya bicafu kuberako byamaze guhoma ko cyane naho yokoresha iki agati umuti canke korgati bakamurangira ati koresha ibi nibi kugira ngo amenyo yawe aheze yere ugasanga biranse urumva ko ayo menyo bayamaze gutakaza ibara ryayo uwundi mugwi w'ingwara y'amenyo na amenyo amaze gutobagurika amenyo ajyana amenyo arimo uburibwe bukomeye cyane ugasanga hari ibyo utabasha guhekenya hari ibyo udashoboye kwihereza amenyo arakurya imisonga hari n'igihe n'ibinyigishi nabyo bigigwa mu nabyo ne bikakurya hari abandi bibyimba iyo umuntu yarengewe n'ico kibazo ugasanga rero ibyo byose ni ingorane canke nimwe mu ndwara zibangamiye amenyo rero aya menyo aba yamaze guhindura ibara canke se aba yamaze gutakaza ibara ryayo aya nyene no vuga ati amaze kuzana ibara ry'umuhondo canke hakaza irindi bara ugasanga ryarabaye tsikitsiki ni vya bindi ntibihomoka byaramaze kumata ku menyo ni ya menyo bavuga ko ari plaque dentaire ni ya yandi nyene bimaze guhoma ko atanu kundi kuntu ushobora kubikurako hagacha habako habaho nurundi nikindi kibazo c'amenyo ayo no kwita tartre nokuvuga ni ya menyo amaze kuzanamo ikindi gikushe cihoma kumenyo ugasanga harimo nuburibwe bukomeye cyane ugasanga umuntu arakubwira ati ndafise mu imisonga ndumva amenyo mengo arimo gaze canke sakantu kose ndiye ndababara sinshobora guhekenya uwo nawe abafise ico kibazo c'amenyo hakabaho nahandi usanga imibanga bange cyo no kwita mashwari ugasanga birakurya uhekenya ni kibazo umaze umwanya utari kuravuga ni kibazo wanavuga naho ni kibazo ugasanga nta gahengwe na kamwe biriko biraguha hari n'igihe rero iyo ndwara itanguye kuza ikamara igihe ugasanga umuntu ntavyivuje arumva uyu munsi byaje ejo vyaretse vyamuhaye agahengwe akavyihoza canke ugasanga yarivuje hose vyarananiranye akavuga ati ingwara nitwibanire ubwo reka ndindire nyene ico Imana izokora hari n'igihe no kwa muganga bakwihebuza akakubwira ati ntihagire n'iyindi miti usubira gukoresha canke se bigutwara uburyo bwawe vyihorere mwibanire uko ugurindira ico Imana izokora ariko uyu munsi nje kubahumuriza ndabereka ko Imana ifise urukiza kandi Imana ishoboye kudukiza ayo menyo iciye mu byo yaturemeye hariho rero n'igihe ubusanga iyo umuntu yirengagije iyo ndwara amenyo yacu arafise imitsi canke se arafise amagufa bishobora gutuma yandukirwa haba iyo mitsi canke ayo magufa bishobora gutuma yandukirwa mu gihe umuntu atari karivuza ayo menyo ugasanga ya mitsi yabangamiwe ugasanga na ya magufa yabangamiwe ni hahandi haca haviramo kansere y'amenyo canke se kansere ishingiye mu binyigishi byatanguye mu ma infection canke se ibyo no kwita imigera yahereye muri uko kugwara kwayo menyo hari n'abandi bantu bagira ibihute mu binyigishi ivyo bihute mu nyuma bikazamwo namashira uwo wewe no vuga nti kansere baba begeranye canke se kansere ibiri kurugi ibiri kiraza hakabaho rero na ba bantu bafise ikibazo c'akamoto kabi akamoto kabi mu kanwa nubwo yo kwiyugumura nubwo yokoresha umuti w'ubwoko bwose bamubwiye ugasanga ko kamoto aracaga afise kandi ugasanga ako kamoto we ntako yiyumva ko ari ku wundi begeranye uwo bariko baravugana arumva ko uwo muntu amubangamiye ndetse muko muranavugana ugasanga ukuraba hijya canke se washize ukuboko ku mazuru canke se umwishura uraba hasi kuberako wanukiwe canke se wumva ubangamiwe nako kamoto kariko karaguhumekeramo abo nabo rero ntibabazi ko ari ikibazo bafise hariho umuntu avuga ati niko tumeze mu muryango twese abo tuvukana abavyeyi twese niko tumeze oya si mwese kuko ico ni ikibazo iyaba twese kwisi yose ariko twari tumeze twovuze tuti niko byategerezwa nta kibazo kirimo ariko wumvise ko uri umuntu umwe canke muri bangahe mutari mwese wumve ko ico ari ikibazo cyo gutorera umuti ari ikibazo cyo kurondera uburyo wogikemura izi rero ni zimwe mu ndwara z'amenyo tugiye kurabira hamwe imiti twongere turabire hamwe ikiba cyaduteye zino ndwara aha rero ni duhumure duhiriwe duhishije hano mu gihugu cacu hoho turaronka ibimera kandi vyakaremano bitari vya bindi twarinze gukoregwa n'abazungu canke se twarinze guhingurirwa ngo tubisange kwa muganga cyangwa tubihabwe n'umuzungu ngo tubone kwemera ko ari wo muti oya ahubwo iby'Imana yaturemeye ni wo muti hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo hafi yawe hari umuti nanje novuga nti hani wacu hariho umuti uwo muti rero turaza kurabira hamwe ariko ubwa mbere na mbere reka tubanze kumenya indwara twongere tumenye ibyo dukwiye kwirinda twongere tumenye n'ibyo dukwiye gukoresha mu gihe tuba tumaze kugwara rero ibi rero by'iyi ndwara y'amenyo akenshi bitegwa n'isukurike ico novuga nti mauvaise hygiène de vie n'isukurike canke se umwifato mubi umwifato utari mwiza haba mu buzima bwacu rero ibi bituma dushobora kwandura ibi bibazo by'amenyo bitandukanye twagiye tudondora haruguru aha rero birasaba ko tubanza tukamenya icyaduteye ibyo bibazo bitandukanye twavuze y'amenyo ahindura ibara canke se ahindura isura agahindura ibintu nyene tutari tumenyereye hamwe umuntu usanga nyene afise amenyo adasa neza atameze nk'ayabandi kandi wakabibona ibisanzwe ntabibonemwe ubugwayi yani yugumura ugasanga ntacyo yakoze ariko wakabifata minenego ivyo si ukubifata minenego kuko bishobora kukuviramo kansere y'amenyo canke se bikakuviramo infection y'amenyo kubera ko buba ari ubucafu bugenda bwibika twongera turabire hamwe byabinyigisha bitanguye kuzanamwo ibihute canke se ibivyimba byabinyigisha bijyana navyo ne turabe ico dushobora kwivuzamo twongera turabire hamwe na yamenyo aba yatobaguritse arimo imisonga arimo ububabare ivyo vyose kuri izo ndwara zose zitandukanye imwe yose turaza kubabwira ico umuntu akwiye gufata akwiye gukoresha kugira ngo yongere kugarura amenyo yiwe abe mazima ica mbere aya menyo ya mbere twababwiye ubwa mbere atangura guhindura ibara akenshi tubitegwa n'isukari yo mu mahinguriro ndavuga isukari yo muri sosumo canke ibindi bintu vyose byakoreshejwe muri iyo sukari ndavuga nko kunywa icyayi kaba washizemo isukari aya maji amafanta y'ubwoko butandukanye iyi sukari dusanga mu bitumbura mu mambombo mu mashokora aho hose dusanga mu isukari itari karemano mumenye ko iyo ari yo sukari ya mbere ibanza kutwicira amenyo mwibuke ko n'abana bakiri bato akenshi bakunda kubabuza isukari ugasanga babwiye ati isukari ni mbi iraboza amenyo isukari ituma amenyo yawe avunguka ahera ukiri muto rero tubikure kubana na twebwe abakuze tuvyishireko ego twebwe ayo menyo ashobora kutavunguka ashobora kutamera nka yayandi y'abana bato ariko ashobora kugira ikindi kibazo twebwe ubwacu tudashobora kwikemurira uretse kwivuza byonyine ikindi nacyo gikunda gutera amenyo kumeregwa nabi canke se gikunda gutera ubugwayi bw'amenyo n'izi mfungurwa tuba twafunguye haba mu biri mu isukari haba no muri bibindi bitari mu isukari mu mategeko y'ubuzima bategeka ko umuntu agiheza gufungura arindire hacemo iminota 5 hama yiyugumure kugira ngo bya bindi twagiye duhekenya ntidusubire kubihekenyerako bya bindi byagiye bisigara mu menyo twiyugumure kugira ngo bibashe kuvamo iyo rero umuntu atabikurikije uko agiheza gufungura akabirekera uko neje agasubira umwaka imyaka bikamuko nyene misi yose atiyugumuye uko bigenda byibika byibika bigenda bivyara imigera bigenda bivyara imicafu bigenda bivyara ama infection azogutera kubora kwamenyo canke se kuvunguka kwamenyo birasaba ko rero umuntu agiheza gufungura hacemwe iminota 5 abone kwiyugumura kugira ngo niyaza kwakira ibi yamenyo yiwe niyaza kwakira ibindi haze kwakira ibindi amenyo yiteguye kwakira ibindi hatarimwo vya bisigarira biba vyasigayemo ikindi nacho gikunda gutera iyi ngwara ya amenyo nivyo nokwita ama antibiotiki ariko atari naturel ayari chimique aya tuba twaherewe kwa muganga tutaba tuzu uburyo biba vyateguwe aya rero kenshi aya antibiotiki ukunda kuyakoresha kenshi birakwicira amenyo biratuma amenya avunguka biratuma amenya hindura ibara biratuma na amenyo atangura kuzanamwo imisonga kuberako abari ama antibiotike ari chimique atari naturel kuko aya ni naturel yo ntacho yonona uretse ko yoyo anakiza akanakinga na amenyo kugira ibindi bibazo bitandukanye rero iyi ibitwababwiye byica amenyo bisaba ko umuntu atanguye kwivura abanza kubihagarika kuko bitagenze uko niyo mpamva kenshi umuntu abanza kumenya icyamuteye kugwara akaja ku rutonde rwo kwivura igituma kwa muganga batabitubwira nuko baba bashaka ko nabukeye twongera kugaruka kwivuza nejo bundi twongere tugaruke kuko iyo aba batubwira icyaduteye kugwara ntitwosubiyeyo wokwirinze ico caguteye kugwara bigatuma udasubirayo rero kubera ko bari mu kazi birasaba ko dutondayo misi yose kugira ngo bagire ico baronse ariko suko vyategezwe kumera ni byiza rero kubanza gusobanukirwa ukamenya neza icaguteye kugwara ukaja ku rutonde rwo kwivura kandi ugitangura kwivura birasaba kubanza guhagarika vya bindi vyaguteye kugwara kugira ngo ivyo giye gufata bibashe kugira akamaro ko gukora ku ndwara umenye hamushobore gukira rero ico twomenya cyo nuko mumuntu nuko mumuntu haba hagizwe amarit haba hari miriritiro imwe yamate nukuvuga ni iritiro imwe ugwije n'igihumbi hacha havamo iyo miriritiro imwe na imwe yamate avuye mu kanwa kumuntu aho ni kumuntu akuze aho rero haba harimo imigera y'indwara haba harimo ibibi hakabamo n'ivyiza hakongera hakabamo imiliyaridi 10 z'imigera iyo migera rero abari myiza canke se ikaba mibi mugabo haba harimo n'igihe umuntu ashobora kugira iyo migera mibi bivanye n'uburyo yitwayemo bivanye n'uburyo yakoresheje ayo menyo yiwe nukuvuga ko rero mu kanwa kawe bisaba ko ukagirira isuku bisaba ko utangira iyo migera yose ahantu hose yozanana twabibabwiye hejuru ko bisaba ko umuntu amenye ivyamuteye kugwara akavyirinda kandi amenya ikintu cyose kibangamira amenyo yiwe akacirinda nawe ibaze imiliyaridi 10 z'imigera zibika mu menyo ni nyinshi cyane kuko zisumba na za miliyaridi 8 n'amamiliyoni arenga ko hejuru y'abantu baba ku isi urumva ko imicafu canke se imigera ishoboye gusumba igitigiri c'ababa ku isi bisaba rero ko tubungabunga ayo menyo yacu aho hose hoba mu intamba myiza imicafu canke se zikindi kintu gishobora kudutera ubwo bwayi bw'amenyo bigasaba ko tucegeza kure yacu nuko rero ushobora kuba ari we bugwaye ushobora kuba ugwaje abo mu muryango ushobora kuba hari uwo mu kibano mu kazi ashobora kuba afise iki kibazo cy'amenyo rero tugiye kubabwira umuti canke se ingaburo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo asubirane amenyo yiwe mazima kugira ngo asubirane urutonde rw'amenyo yiwe meza nk'uko vyategerezwe hariho byinshi batanga kwa muganga hariho amakorgati y'uburyo butandukanye harimo n'iyindi miti bagutegeka kuvanga n'amakorgati ngo wiyugumure bitandukanye ariko ivyo vyose mu gihe bitaba biri naturel canke se ngo unyuzemo uvangemo n'ibindi biri natirere akenshi hari n'igihe bitihuta kugukemurira ico kibazo birasaba ko rero ukoresha ibintu vy'ingaburo canke se ibintu wizeye ibintu witeguriye wewe ubwawe nkuko twaberetse ubwoko bugera kuri butatu bw'ikibazo kibangamiye amenyo reka buri kibazo kimwe kimwe tugende tugiha umuti wacu kugira ngo haba ufise ikibazo c'iginyo ritobotse ataza gukoresha kuri vya bindi twabwiye ufise ikibazo ca ya menyo atanguye guhindura ibara umwe wese yumve ikibazo ciwe yo bafise amenye n'umuti akwiye gukoresha reka duhere rero kuri ya menyo twavuga abamaze guhindura ibara abamaze gusumuhondo abamaze kuzana ivyo no kwita ibintu biba byamaze kwihomako hari n'igihe bitaba umuhondo bizanamo no kwirabura kubera ko ubucafu babwagwiriye ayo niyo menyo ya mbere tugiye guhera ko kubabwira ico umuntu ashoboye kwifashisha ubwa mbere na mbere tugiye gukoresha ibintu byoroheje ibintu dushoboye kuronka twese haba umukuru n'umutoyi haba uwifise n'utifise kandi tugiye gukoresha bimwe mu byo dusanzwe dufise mu gihugu canke se mu byo dushobora kubona mu masoko atandukanye bitworoheye ica mbere ni ugufata ifu y'amakara muri aya mafarmasi y'imiti kama akenshi ntiwoyibura irakunda kuhaboneka utana ronde niyo yo mu mafarmasi urashobora no kuyikorera muhira ugafata ikara ryiza ry'umukaratusi ukarisekura hamukayungurura kajya gafu kavuyemo ukaraba ahantu ukabika ushoboye gukoresha kajya gafu mu buryo bwo kunywa canke se ugakoresha mu buryo bwo kwiyugumura twere tugiye gukoresha mu buryo bwo kwiyugumura kuko tugiye kuvura ano menyo fata rero ako gafu kamakara ni ukuvuga ufata ikiyiko kimwe niki kiyiko turisha ugagifata ari kimwe cyuzuye iyo fu y'amakara tegura akantu k'agasahani canke se akandi kantu kakombo keza ushiremo ako kayiko k'iyo fu y'amakara ongeramwo agace gato kakayiko gato ka Colgate iyo ariyo yose wowe ukoresha ni ukuvuga n'akayiko gato aka kabana ugacemo kubiri kajya gace k'uwo muti wa Colgate uvange na ya makara wongere ufate amama ane y'umutobe w'indimu igituma tudakoresheje indimu yose turabizi ko indimu irimo aside rero bisaba ko ukoresha dukeye yaba yose yaba duke byose birakora reka dukoreshe rero amama ane y'uwo mutobe w'indimu igwo wabivangiriye hamwe ari bitatu hama koroga neza bukebuke mbere yuko utangura kubikoresha ongeramwo agace kajya kayiko gatoyi agace k'umunyu uyu munyu dufungura uyu munyu dutekesha ni ukuvuga wafashe ikiyiko kimwe cifu y'amakara wongeye ko agace k'akayiko gatoyi k'umuti wa Colgate cyangwa se umuti w'amenyo wongere ko amama ane y'indimu wongere ko akayiko gato agace k'akayiko gato k'uyu munyu dufungura cyangwa se uyu munyu dutekesha bikoroga ibyo bintu byose binywane ubonye ko bidashoboye kuvamo agatsima canke se bimere nka wa muti wa Colgate dukoresha ongeramo utuzi duke uzurongeramo ukoroga kugira ngo bize kumera nka ya Colgate dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe ubonye ko ariko byamaze kumera fata uburoso bukiri bushasha ushire ko dukeyi wiyugumure twumvise ko twiyugumura duhejeje gufungura canke se tukiyugumura kujya umuntu azinduka akiyugumura canke se umwanya wose uvyiyumviriye mu gihe ukeneye kwivura ukabikoresha ni ukuvuga rero ugitangura kubikoresha raba ubikoreshe rimwe ku munsi ubigire kabiri mu ndwi ubikoresha rimwe kabiri mu ndwi urumva ko ari iminsi mike ntivyo kubuza kuja mu kazi ntivyo kubuza gukora ikindi kintu ni iminsi mike cyane ubikore iyo misi ibiri mu ndwi uko nyene uyu ni umuti kuri babandi bafise ya menyo amaze guhindura ibara. Tugiye ku mugwi wa kabiri wa babantu bafise ibinyigishi bibajya vya binyigishi bitanguye kuzanamwo ibihute hari n'igihe bitangura kuviriramwo amashira canke se bigatangura kuvyimba atampamvu n'imwe umuntu ashoboye gutora. Rero nabo nibakoreshe utwatsi tubiri ngiye kubabwira. Utwo twatsi natwo turoroshe kuboneka haba ku masoko haba no ku mafarmasi yaba badandaza imiti kama. Nukuvuga katsi ka mbere na katsi bita Romare. Ni nakatsi keza cyane cyane cyane twonaga hamagarira ku bantu bakeneye kongera maraso ku rugero rwiza rukwiriye no ku bantu bakunda gukoresha umutwe cyane bakagira uburuhe babandi bakoresha ubwonko cyane bakeneye nko kuruhuka canke se bakeneye ikintu kibaruhura nabo boza barakoresha ikicayi ca Romare. Aka katsi rero ka Romare ushobewe kukabona mu masoko atandukanye nk'aya masoko makuru nk'isoko ryo kuri Kotebu abari mu gihugu hagati bashowe kuronka nk'ingozi Gitega ayo masoko makuru nyene yo mu bisagara. Rero kubaherereye ni wacu kwa Siyoni kuri Kotebu mushowe kuronka kino cyasi cya Romare. Mugiye muri bajya badandaza ibintu by'ibirungo haba vy'inyama cyaye mu muceri babandi badandaza ibintu by'imboga mboga bajya barakunda kuba bafise ico cyatsi cya Romare. Ikindi cyatsi ucuvangana ni cyatsi citwa time, naco ni cyatsi gikoreshwa cyane mu guteka ukakinywa nk'icyayi. Fata igipfunsi ciyo Romare, wongere ufate igipfunsi ciyo time, hama ubishire hamwe ubiteke. Ucufata ayo mazi yavyo, umva wabitetse kumbabura byabize ni nk'ikiringo c'iminota 10, hama ubikure ko bibakazu yaze. Nywa dukeyi utujundike canke se uvyiyugumuze mu kanwa. Nukuvuga urabishira mu kanwa bikamara amasaha 15. Bikiberaho ayo masaha 10 iminota 15 murantunga amasaha 15 ni menshi. Iminota 15. Rero ntiyagira uca yiyumvira ngo vyombuza guhema canke se vyombuza kuvuga oya. Ivyo nawe wobikoresha mu gihe uri ahantu ha wenyene uri ku urasoma canke se wiruhukiye hahandi ushobora kuvuga ati sinza gukenera bamvugisha canke se sinza gukenera nanje ivyo mvuga. Fata rero ayo mazi ari mu goruvange rw'ivyo twababwiye uyajundike mu kanwa iminota 15. Ayo mazi agenda kanyengetera muri vya binyigishi akagenda kanyengetera hahandi hose hicaye ya migera y'indwara zagiye mu binyigishi canke se zagiye mu menyo akanyengetera hose hama uhejeje iyo minota ugacuyacira. Aho ni kuri abo bantu bafise ico kibazo c'ibinyigishi. Ku bandi bantu nabo bafise ikibazo cyo gutoboka amenyo canke se c'uburibwe imisonga mu menyo, reka nivugire kuri ba bantu bafise iryinyo rimaze gutoboka. Ntibararikuzaho ariko iryo ryinyo baracarifise. Fata agatete kamwe ka tungurusumu ugasekure neza. Wongereho n'agafu gakeyi kicatsi kibisi, ni ukuvuga ifu y'ibumba y'icatsi kibisi, hama uvanga utwo tuntu, hama ako kondo ufate ukajundike canke se ugashire muri rya ryinyo rikurya rya ryinyo ritobotse. Wanashaka kubikore mu ijoro vyiraremo, hama mu gitondo uzovyuka wumva iyo misonga yaheze ubwo buribwe bwaheze, ariko rya ryinyo ritobotse ntugire ngo rizokongera gusakagwa canke se rizokongera kwisanasana ngo ryongere kuba rizima. Oya, ryamaze gutoboka ubwo ryatobotse. Iryo bumba niyo tungurusumu bidufasha kugabanya ya misonga, kugabanya bwa buribwe buri mu menyo. Nuko rero iyo miti yose twashoboye kuvuga ivura kimwe kimwe bivanye n'ikibazo amenyo yawe afise.
1: Nuko rero Françoise turagushimiye cyane ngira ngo murabyumvise, ariko rero nk'uko bivuze urahejeje kutubwira bumwe mu buryo bw'ingene abantu bafise ibibazo by'amenyo bogerageza gusana sana amenyo yabo kugira ngo bayagumane afise isuku kandi ameze neza ariko hari n'abashakashatsi rero bavuga yuko bagira batakabuza umuti karahebwa none ni gute iginyo ryamaze kuba rifise n'ico kibazo cyatobotse litokugwa hanyuma kugira ngo abantu bashobore kubandanya bamerewe neza iki naco cyaka kabi nagomba ndakubaze kumbure mbere ko duhava tuza kuha umurongo abandi benshi hana bagira bati kugira ngo umuntu agire amenyo yera asa n'igicu reka nkoreshe iyo mvugo ikintu shera de kenshi ngo biravana n'ubwoko bw'ifungurwa baba bafungura ngo hari n'igihe hiyongera ko ngo nibice bimwe bimwe by'amazi abantu baba banywa ukunda gusanga ngo hariho ibyunyunyu ayo mazi abafise mbega abibaza uko canke abafise bene ibyibazo hari cyo nabo uwo bunganira
2: murakoze cyane duhereye ku kibazo cya mbere mwatubajije ati nk'iginyo riba rimaze gutoboka iginyo n'ubundi riba rimaze gutoboka n'ubundi ntiriri bwiyunge ngo ryongere kuba rizima nk'uko ryari ryararemwe ahubwo bisaba nyene kurikuraho ariko mu gihe umuntu abakirindiriye kurikuraho ashoboye kuba arifashisha ibyo twababwiye byo kugira baragabanya bwa bubabare ya misonga ariko n'ubundi byiza ni kurikurayo ikindi kigira kabiri ku kibazo kigira kabiri ego ubushakashatsi burerekana ko amenyo y'umuntu ashobora kugigwa n'ivyo afungura canke se n'ivyo yihereza nuko rero ibintu byo gufungura bituma amenyo akomera kuko amenyo nayo arakeneye calcium canke se arakeneye ibituma amenyo akomera ibituma amenyo ashobora kubungabungwa hari ivyo abashakashatsi batandukanye bakunda gutanga byo gufungura akenshi mfatiye nko kumenyo y'abana amenyo y'abana ntabarakomera ubusanga akenshi arimo akenshi ubusanga amenyo y'abana atarakomera bigasaba ko abaganga babibafashamo mu kubaha ibyunyunyu ndavuga nko kubana badakunda gufungura amenyo yabo si kenshi akunda gukomera ashoboye kuvunguka canke nayo nagatangura guhindura ibara nkuko twabivuze kuko bobo baba bakunda guherezwa bya bintu bikozwe mu masukari aho ni kubana urumva reka twivugire kubakuza ariko nabana nabone birabaraba ubwo byumva abavyeyi babo nuko rero bisaba ko umuntu afungura bya bindi bikomeza amenyo bya bindi bituma amenyo yiwe agira ya calcium ikomeza amenyo ubwo rero turivugira muri bya bintu bya karemano bitari karemano tubyihoze ubwo ndavuga nk'ibintu biri mu mugwi w'imboga ndavuga icyambere ikaroti ikaroti ni kimwe mu gifungurwa kiri mu mugwi w'imboga ikaroti gukunda kuyihekenya kujya kuntu uhekenya ajya amazi canke se ujya mutobe wayo ukanyengetera mu menyo na kujya kuntu uri kuragira iyo sporo yo guhekenya

0: babitetse ntibishobora kutubungabungira amenyo mu gihe tutavanzemo n'ivyo bindi bibisi. Birasaba rero ko wafunguye ibitetse banza wongere ko bwa mbere na mbere ico kintu kibisi. Nimba waronse iyo karoti canke se ico gitunguru canke se ukaronka ico camwa ico ari cyo cyose, ni byiza kukibanza mbere yuko uherukira ivyo bitetse. Nivyo navyo biri mu bintu bikomeza amenyo.
1: Uno musire uri kurayaga n'umugwi w'abantu, abantu bafise kuva mu myaka 35-40, hari abantu usanga mbere hariho n'ibifungurwa bimwe bimwe bahebye no gufungura batagifungura nko kwabivuze. Utava amaraso mu menyo usanga akubwira ati ahimisaya ntikora, akakubwira ati amenyo yiwanje yose numva umenga agomba guhongoka, ugasanga nta nguvu agifise. Mbega abantu bo bafise imwe n'ivyo bibazo, niyihe nama bo bagira muri rusange?
0: Murakoze cyane. Ibyo ni bya bibazo nyene bya amenyo bibangamiye amenyo yacu. Hari igihe ubusanga umuntu amenyo adafise intege, ugasanga ahorana intege nke, ariye nk'akantu gakaratira acagira ibyo no kwita amagazi, kujingitwa niko bavyita, nk'umwembe mubisi canke indimu akakubwira canke inanasi ari ukubwira ati sinshobora kubishira mu menyo acajingitwa. Icyo nacyo ni ikibazo cy'amenyo. Amenyo yawe arabuze intungamubiri, hari ibigize amenyo canke se bitunze amenyo uwo muntu ababuze. Birasaba rero ko abanza guhagarika bya bindi. Nimba ari umuntu akunda ibintu by'amasukari, ndavuga aya maji yo mu bucupa butandukanye, ndavuga n'aya mafanta y'amabara atandukanye, nkavuga na ya sukari dukura muri bya bindi bitandukanye, amambombo, amajojo, amashokora mu bitumbura, ya sukari yose yo mu ihinguriro itari karemano. Iyo ni isukari iza kutwicira amenyo. Umuntu rero nabanza arabe ibyo akunda gufungura, ibyo akunda guhereza ayo menyo yiwe. Niyasanga atari bizima, abanza abihagarike akunde gufungura ibintu bizima. Nk'ibintu byo guhekenya, ndavuga dufate nk'ibijumbu, imyumbati, ibyo bintu nyene bituma amenyo akomera. Ibigori bituma nyene ugira siporo y'amenyo. Ni byiza ko ubikoresha kugira ngo amenyo yawe aguma akora, niko gukomera kwayo. Hama unongere ko gufungura ibyo bintu bibisi harimo ivyamwa n'imboga. Ikindi nacyo ntabaciriyemo gato, hariho n'abantu usanga bagenda kogesha amenyo yabo kwa muganga bikunde yere. Hari n'abandi bakoresha n'ibindi bitandukanye, baba babwiwe imiti yoza amenyo yo mu buryo butandukanye, ati bikozwe byizewe ariko ntubuzi icyo biba bikozwemo. Ariko twe twatanze umuti w'ibyo ugiye kwikorera, ukabuzi ibyo ugiye guhereza amenyo yawe kariwe wabyiteguriye. Ukabuza ati bigenze nabi nije navyihaye, bigenze neza nije navyihaye. Ndavuga nti rero hari igihe ugenda gusukura amenyo yawe kwa muganga bikaba ibintu birengeje urugero, bigatuma iyi kushe yera ivako kandi itategerezwa kuva, ugasanga uri kushikira aho utategerezwa gushika. Nkavuga nti rero abantu bakunda kujya kuyogesha ko kwa muganga ngo bikunde yere, kwa muganga bashoboye kurenza urugero bagashikira iyi kushe yera batategerezwa gushika, ugasanga kuko iyi kushe yera ivuye ko ucubona umenga amenyo afise ukuntu afise akantu ko kubonerana. Ko kubonerana ubona nyene umengo ntubona kwa yera, ntubona kasukundi kuntu kandi atabucafu burimo. Ni byiza rero ko umuntu ayisukurira muhira akoresheje ibitwavuze.
1: Reka rero nibutse abanywanyi bariko baratwumviriza yuko bashobora kutwakurasha nke bakatwandikira ku nimero zikurikira. Abatwandikira ni ku nimero 72 344 146. Hanyuma abatwakura nabo batwakura ku nimero 68 607 786. Ndabona rero hariho umunywanyi yari abaye aritangiza aratungikira ubutumwa, yagize ati mwiriwe neza bigisha beza. Ati afise imyaka 40 ngo agumava amaraso mu menyo ngo no kwiyugumura yarabihebye ngo kiretse akoresheje igiti. Yaciye abaza ati none ni kubera iki ngo nuwitwa Jean Marie Gishora mu ntara ya Gitega?
0: Murakoze cyane. Hama Jean Marie, kimwe womenya cyo ico ni ikibazo cy'amenyo, kandi amenyo ntashobora kwadukana ikintu mu gihe abari mazima. ahubwo nuko abafise ikibazo rero kuri uwo muntu yiyugumura ego bihora bishika siwe wenyene nabandi.

0: bihora bibashikako kwiyugumura ugacuva amaraso ni kibazo cyuko mu menyo abari kibazo hari gihe biterwa nuko umuntu abamaze iminsi nk'itatu ine atiyugumura biga tuma bwa bucafu yamaranye iyo minsi ugenda bukibika ugamara kwibika bigatuma rero wa mwanya avuze ati reka ndabifate ndabikureyo ugasanga ari karababara mu menyo biciye bivyara ya maraso kuva mu menyo rero birasaba ko abanza kumenya ati ica mbere reka ndabe ico vyavuye ko nimba vyavuye kuri ya minsi narimaze iminsi ntiyugumura ubwo iryo kosa sinzora isubira nimba naho niyugumura minsi yose ico kibazo kaba caranse guhera nakoresha ibitwavuze nabanze akoreshe ikicayi kivanze romare na time akijundike mu kanwa kiranyengetera muri ya menyo muri bya binyigisha kinyengetere hose ico kibazo kibashe kuhava nabikora uko twabivuze uyu munsi abikore eja subire hijya yeja subire ikigira kabiri naho yibuke wa muti wa mbere twatanze nawone awukoreshe mu kwiyugumura amenye ko abikoresha kabiri mu ndwi igituma tutabikoresha misi yose twanka konona ya menyo hari igihe uburi kurivura ugasanga haye nibindi bintu wishe
1: twakira umunywanyi ku murongo wa telefone
2: allo
1: wi turagwaye miriwe
2: amahoro
1: iramutsa uri ko aradufasha guhugura kumbure anatanga inyigisho y'ingene twoshobora kubungabunga neza amenyo yacu
2: ego ndavyumva amahoro
0: cyane
2: akomeye
0: turaho
2: Rwanda babaze
0: ego
2: ujya ni kuki umuntu iyo ugumura kesh akibrosa
0: ego
2: ugabo amenyo yiwe niyere ego
1: reka kumbure ugume wumviriza ka radio munywanyi mutumire washu aca guhumusha
0: murakoze cyane Hama reka ndamwishure.
1: Ngira ngo mbere nshinda nashuhirira ico kibazo n'ubundi abantu benshi baracibaza.
0: Yego.
1: Ati kubera iki jeni yugumura nk'abandi nkoresheje brosada umuti utabura kimugo usingira amenyo yera.
0: Nuko. Nibaza ko ikibazo kiba kiri kuri za binda amenya keneye atari kararonka. Ushoboye kuba wiyugumura ari kugasanga turi muri ba bantu tugiye kwiyugumura kubera ko tubyutse twiyugumuye kubera ko dufise ahantu tugiye ariko ibyo navyo bikwiye kuhava menya ko ugiheza gufungura iyugumure kugira ngo bya bindi bya nyikiye mu menyo bitashoboye kuja mu mushishito ubisohoze uko kwiyugumura ikindi nacu raba ibintu ukunda gufungurira amenyo yawe ndavuga bya bintu by'amasukari bijya tubanze tubihagarike canke se tubigabanye hama ikindi kigira gatatu nacu tuje ku rutonde rwo kuvura ayo menyo ikintu ca mbere nk'akabangano bibira mu gukoresha amakara amakara aratuma amenyo aca amakara aratuma ryabararindi ryiyongereye kuri ya menyo yera rigabanuka amaherezo rikahava burundu naho wobe ukore nubwo wobe ubona ko ufise ikibazo cayo menya tera ariko akaba atakurya akaba atabundi buribwe ufise fata wa muti ukunda kwiyugumura ongera ko agafuka amakara canke na wa muti uwureke wewe wiyugumuza amakara gusa hari n'abatora ikara rimwe bakiyugumura hari n'abakoresha agafu bakiyugumura ibyo wakoresha ko ibyo wakoresha uburyo bwose wakoresha mwayo makara ariko koresha amakara wiyugumura ufate wihe iminsi indwi ni ukuvuga indwi yose ubikora ndazi uzobona icahindutse
1: kenshi abantu bafise ibibazo by'amenyo abajya bava amaraso mu kanwa n'ibindi bijana ukunda gusanga bafise nibibazo byo kugira impumuro itameze neza mu kanwa kabo mbega ivyo byo babiva kuki
0: murakoze cyane impumuro itari nziza mu kanwa ni cha kibazo cy'amenyo hejuru twari twabivuze mu bigize kibazo cy'amenyo ko hashobora kubamo n'impumuro mbi ugasanga mugenzawe canke se uwo mwubakanye canke se uwo mubana ugasanga umuhemera impumuro itari nziza no mugiye muri ko muravugana ugasanga ashoboye kuraba hijya canke karaba hasi canke agashira ikiganza ku mazuru kugira ngo bikunde iyo mpumuro yawe ntaguma yumva kubera ko ibimubangamiye. Rero ico ni ikibazo cy'ubugwayi umuntu abafise. Iyo abatwese ariko twari tumeze twobonye ko atakibazo kirimo. Ariko kuba ari ikibazo cy'umuntu umwe cy'abantu babiri ubwo ni ikibazo umuntu abafise. Rero uwo muntu abafise ico kibazo nakoreshe bwa buryo twavuze. Fata utwatsi twa romare uvange n'utwatsi twa timbe. Teka nk'icyayi fata ayo mazi yamaze kuba kazu yazi yajundike mu kanwa iminota 15 hama uce ucira cyangwa se ushatse unamire kuko ayo mazi abari meza ubikore misi yose wikurikirana utabikoze misi yose bikore gatatu canke kane mundwe ya mpumuro izohera ariko wongera ko no kuzuranywa amazi kenshi ko bishoboka kuko impumuro mbi irashora kuva kukamenyero ko kutanywa amazi canke se kingwara runaka ufise muri wewe utabize reka mfatire nko kungwara y'igitigo akenshi ingwara y'igitigo ishobora no gutegwa no ku muntu akunda kutanywa amazi ugasanga rero bwa bucafu bubitse muri we buko buduza kakamoto kabusohora biciye mu kanwa rero ugasanga uwo muntu nubwo yiyugumura ako kamoto ntigahera nubwo akoresha ya makorgati y'ubwoko kanaka baba bamurangiye ugasanga ako kamoto ntigahera uwo muntu naje ku rutonde rwo kunywa amazi amenye ko ako kamoto kava mu bucafu buri imbere buri ndani muri we aje kwanza ku rutonde rwo kunywa amazi hama akoreshe muri ibi twavuze ndazi bizomugirira kamaro
1: Mbega uri kuragirwa umwihwezo kumurengera ari naco chatumye tegura kino higaniro uri kuraraba iyi ndwara ya amenyo ni hehe uwo mugwi munini w'abantu bafise ico kibazo tubasanga
0: umugwi munini reka mfatire nkini wacu mu gisagara kuko ino iwacu mu gisagara twadufise ibintu byinshi bidusamaza twadufise ibintu byinshi dupfa gufungura tutitaye ku ngaruka ndavuga kenshi nk'isukari isukari numwasi numusuma cyane wa calcium ya amenyo nukuvuga kenshi umuntu akunda kuyikoresha muri bwa buryo twavuze butandukanye haba mu kuyinywa mu binyobwa haba mu kuyifungura muri byo bitandukanye birimo iyo sukari itari karemano ibyo bishobora kudutera ingwara ya amenyo kandi akenshi mu gisagara nibyo dukunda kwifatira cyane ariko bitavuze ko n'abari mu micungararo hagati mu gihugu nabo bitabafata ariko mfatiye ku mugwi mwinshi usanga ino mu gisagara ari twebwe
1: ni kare nigeze kukubaza ati hariho ubushakashatsi bwerekana ko bivanye n'amazi abantu banywa n'igice runaka babaherereyemo ugasanga ayo mazi arimo ibyunyunyu ibi na biriya birashobora gutuma ngo abantu banywa ayo mazi kenshi canke mbere banayakoresha ngo nigake ushobora kubasangana amenyo acemutse biga abantu bobo bisanze bari nko mu gice usanga ayo mazi ariyo bakoresha mu bihe byabo bya misi yose bobo inama bagiraniya
0: abo inama no bagira nuko ayo mazi boza barayateka batoyizera nimba bayakura ku badandaza bakayareka bakaza barikoreshereza amazi biteguriye bonyene nimba arayo bakuye mu nzuzi nimba arayo bakuye mu marobine nibabanze bayacishe kumbabura bayateke bamenye ko bizeye amazi bagiye gukoresha ko ari amazi biteguriye
1: ego twakiri undi munywanyi ku murongo wa telefone allo
2: allo
1: wi turagwaye miriwe neza
2: miriwe
1: Ramutsa umutumire ariko arabafasha kubaha amahugurwa y'ingene mutegura amenyo yanyu yacu twese muri rusangi hanyuma ucubaza ikibazo cyawe hanyuma nawe araheza guhumuca inde
2: niyo nkuru yive
1: ego yive igitega
2: ego ndakuba ndabaze yuko icyayi icyo wagitera ingwara y'amenyo
1: icyayi ugombye kuvuga icyayi kijya kirangi
2: Ikiyakirangi
1: ego gome kunsamirizi umutumire wacu araguhumusha
2: sawa
0: murakoze cyane yive icyayi nacyo kiri mu bitera amenyo ndavuga muze murabe igikombe kibi kwa mwicayi cyanke se cyagikombe twamatunywera mwicayi ndavuga ikicayi kirangi ikicayi cy'amayani akenshi usanga nico gikombe cyarahinduye ibara rero no ku bantu benshi bakunda kuciherereza nabo usanga amenyo yabo uruhande rutari ruto cyangwa uruhande rumwe rumwe nayo natangura guhindura ibara ugasanga atanguye kwirabura canke se hano nimba ari mu magaga ugasanga hatanguye kuzaho ibintu byirabura bimeze nk'imbyiro bikamatako naho wiyugumura ugasanga ntibihera rero ko umuntu akunda kwihereza ico cyayi ubwa mbere kuba ari kirangi urumva ko kigiye konona yo menyo agaca yongeramo na ya sukari ya sosumu nayo urumva ka agiye kutorohereza amenyo yiwe rero byiza uwo muntu yo kigabanya bimukundiye akakireka burundu no ku kandi kantu nibagiye ndavuga no ku bantu bakunda kwihereza itabi kunywa itabi kuko itabi rishobora konona amahaha y'umuntu ni na ku itabi rishobora konona n'amenyo y'umuntu uzura be amenyo y'umuntu anywa itabi canke se n'umunwa w'umuntu anywa itabi kuko umunwa ushoboye guhinduka uzura be n'amenyo y'umuntu anyoye itabi arahinduka ntaba gifise ryabaragera ahubwo ubusanga ari ryabaragera rivanzemo nakandi kabara kirabura ugasanga ntutoye neza amenyo y'uwo muntu buryose ntashoboye kwirabura cyane kandi ntashoboye kuba yera cyane ariko kakotse gafise ahantu kagiye kwimadikako
1: ati ndabahaye mwiriwe uyu nawe yagize ati ndabaza umuntu afise ikibazo cuko yafunguye ibishusha cyangwa ibikanye ucume ngo amenyo ngo agomba kuvayo ngo nikihe kibazo abafise uyu nawe nuwitwa Emile mu aho biyita mu ngaruzwa
0: murakoze cyane Emile kubifunga kubikunda gukoreshwa cyangwa se reka mfate kubinyobwa akenshi nibyo usanga umuntu akoresha bikanye ibinyobwa bikanye ica mbere cyo suku kwicira amenyo gusa ahubwo birica n'igiti guca umuntu si byiza rero gukoresha ibintu bikanye bireke bihore ariko ntibihore cyane bibakazu yaze rero no kumenyo urumva ko mu gihe uvyihereje amenyo yawe agahungabana urumva ko abari ikibazo abari ikibazo ubuteja yo menyo yawe sinovuga ko amenyo ariyo afise ico kibazo kubera ko wanyoye ibikanye ahubwo nivyo bintu bikanye biba bibangamiye ayo menyo yawe no ku bintu bishushe si byiza ko umuntu agi ibintu bishushe biturira cyane ibi ivyo giye gufungura nimba bishushe cyane banzu birindire kuko ngo si byiza mu mategeko y'ubuzima bigenda no gutuma abasirikare birukanga ba basirikare bari bacunze umutekano w'umubiri wawe ba basirikare bama bari maso canke se bama biteguriye kuza kugwanya indwara canke se ikindi kintu c'intambamye kije kukubangamira iyo ufunguye ivyo bintu bishushe barahunga bakagenda kandi kugira ngo ubagarukane nuko uza kubahumuriza akandi kantu uzanye
1: ariko ibyo bintu navyumenga nivyo bikunda kuba bigaragara mu bantu benshi abantu benshi bakunda ibifungurwa bishushe
0: cyane abantu bakunda ibishushe ubugara kubwira ati numve buturira mbone ko buko buduza umwotsi
1: abantu bo mu bisagara batembera bize hari giye bahita hanagenda bavuga ngo ngomba kubitwara bigiturira ibiki bijya bintu bagenda gushira mambaraje n'ibindi
0: bigishushe ibyo sinovuga ko ari byiza kuko icambere cyo bituma abasirikare b'umubiri bahunga kandi bare biteguriye kuza kukugwanirira rero bisaba ko umuntu ivyo bintu nimba bishushe narindire bihore basigatoyi bibakazu yaze kuko ni no kubirindira bigahora cyane navyo ni si byiza ariko reka kubifungura biturira uko kose kuko kujya kuntu ubifungura uhorahoza umengo uri ku rugamba umengo ni gihanuriko oya birindire bihore bibakazu yaze ubifungure nawe wumva ko utekanye wumva ko no mu mubiri wawe uza kuvyakira neza
1: yego nuko rero wabitubwiye ariko rero no mu bindi bifungurwa urakunda gusanga kenshi abantu hariho imigwi ibifungurwa akunda gusanga mu mihana yabo mu buzima bwa bwa misi yose bidahara none nibindi bihe bifungurwa abantu boshobora kwihereza mu ntumbero yo kubungabunga amenyo yabo kugira ngo ashobore kubandanya atera imbere amera neza bamwe bari bifungurwa ibifungurwa runaka batumbaye kumenga amenyo yabo agomba veye kumbure ako kabazo kanje rika tugafatanye naka kabazo ka Jamari kandi agarutse hari igitega agize ati muze kubaha akanimero ngo bazobarondere kugira ngo mubigishe neza ngo byimbitse ati mubandanye mugira ibihe byiza rika Jamari tugushimire nibyo mbere ndanakwibise ko ngaba muri ko muratwumviriza ku murongo wa 198 haba ko batwumva mu ntara zo hagati mu gihugu ndetse no mu gihugu turiko turahana imbibe muri kano kanya
0: murakoze cyane reka nishure kuri ico kibazo mwari mumbajije ati iyo umuntu hari byo umuntu ategezwe gufungura kugira ngo abungabunga ayo magara ayo menyo yiwe hakaba hariho nibindi bintu busanga mu kibano baba menyereye gufungura avuga ati ntaronsibi sinumva ku uwo munsi mba nafunguye nkuko byategerezwe
1: hari nk'abantu usanga bakunda ibiharage
0: ego
1: ibiraya igitoke bivuye nabaherereye
0: ego
1: ababura kunda gusanga bakunda ubugali akaswagi ibintu hamwe nivyo hari n'ahandi usanga baba bakunda ibinyantete muri rusangi nicho nagombye gufatira ko ti mbebe bivayimo wese nahari nivyo bakunda muri bya bitegwa mbumbarugo niyihe namushobora kwagira ugira uti nimiburi iburi umugu ushobora kubufisa amahirwe cyane numugu hava wisanga uri mu mugufata ibi kuko nivyo beza bigatuma na yamenya amera neza akomera kandi atayibazo baheza bakagira
0: murakoze cyane ibintu bya mbere no vuga nti bibungabunga magara y'umuntu canke se bituma umuntu aba muzima akenshi ni ibi bintu by'umwimerere ibi bintu karemano bitarinze guhingurwa mu bundi buryo canke se usange bikuwa handi hantu tutazi akenshi ibi bintu byo mu ndimiro tukabivanga n'ibi bintu bibisi nkuko navuze ivyamwa n'ibi bintu bifungurwa ari bibisi ya makaroti bitunguru n'amashu kuza kubifungura mbere y'uko ufungura bya bindi bitetse ni byiza cyane kuko bya bindi bitetse wa mucanwa hari ibyo hari ivyintunga mubiri wata umuntu aba yatakaje rero bisaba ko bya bindi watakaje izo ntunga mubiri zirondere muri bya bindi ugiye kwihereza ari bibise kuri ba bantu ashaka kuvuga ati ndafunguye ubugari nshize kwa kokanya mu mukeke nibindi nibiki abo nitwobacira kwiteka tubabwire ngo ibyo bintu ngo nta kamaro oya ntibibuze abantu bifitiye akamaro akugira ati jewe ku kibazo mfise mu mubiri sishobora kurya ibiharage ariko ndi umukeke ndi ubugari abari sawanirwa meze neza abo nitwobacira kwiteka ariko nibagerageze bongere kutwo tuntu utwo tuntu tubisi twavuze ivyo vyamwa iyo salade ivyo bintu nyene bitarinze guca kumbabura ivyo bintu nyene wize yati ni karemano navyo nuvyongere ko muvyugiye gufata
1: ndagushimira cyane rero Françoise ndabona ko umwanya wagenewe kino kiganiro urarangiye ariko imbere yuko turangiza ngira ngo urafise akajambo kagashingura cumu kihariye kino kiganiro wari wadutunganirije kugira ngo abari ko baradukurikira ndetse n'abazokurikira kino kiganiro cacu basanzwe bafise mwene ibi bibazo nabo ushobore kubagira inama ndetse wumvise ko hariho nabasabye nakanimero kanyu kugira ngo n'inyuma y'ikiganiro abashobora kubandanya babarondera canke bafise ibyo bashobora kubabaza bashobore nabo kubandanya bafise ayo mahigo
0: murakoze cyane akajambo kanyuma ubwa mbere no gushimira abaduteza amatwi abaduteza amatwi bakumva ico twabayagiye kuri uyu munsi nongera ndanabasaba kugira ngo ivyo twayagiye hano uyu munsi umuntu abishire nkankama abifate nkankama mu mutwe ushobora kuba wewe utagwaye ariko hari uwo mu kibana gwaye hari uwo mukorana gwaye hari nuwo mu muryango canke se mu karere uherereyemo ashobora kuba afise ico kibazo ivyo ubifate nkankama uzobibwira abandi canke nawe bigushikiye uzomenya uburyo ubyifashishamo mu gitabo cha Daniel gice cyawo cha 12 ntuhavuga ngo ngo abazima yabahaye ubwenge. Rero ubwenge Imana yaduhaye ni ubwenge dukwiye gukoresha muri ibinyene byo kwitungira amagara mazima. Tukamenya tuti mu gihe tugwaye ibyaduteye kugwara ni ibi tubihagarike ubwo urutonde rwo kwivura nago nuru. Rero akajambo nohereza ko nako nongera ndanabasaba kuza murakurikirana ibi biganiro by'intungamagara kuko iyi si irimo ibibazo byinshi kandi irimo n'ingorane nyinshi kandi hejuru y'ivyo umubiri utameze neza Yesani yavuze ngo umuntu muzima ni wazohimbaza Imana mu gihe ufise umusonga mu gihe iginyo ririko rirakujya umuntu kuza kukubwira ati tazira Imana aririmba biba bigoye ariko uziko mu mubiri umeze neza tamusonga taki abari haleluya rero birasaba ko twita hamagara yacu ngo kuko amagara aruta majana twiteho ku magara yacu twivuze kandi tuvure nabandi bigishoboka
1: abasabye akanimero nabo
0: akanimero ni 66 14 66 47
1: Ngira ubasubiramo kandi
0: ndasubiramo 66 14 66 47
1: nizere ko atabandika babipari ko handiki abafise icyo babaza canke bafise ingorane reka rero kumbure udufashe dusozere ikiganiro cacu tugihera aho twatanguri
0: ego murakoze nuko rero aho twatanguriye twahereye mu ijambo ry'Imana rero reka duhereze mu ijambo ry'Imana ku mu gitabo c'Abikorinto icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice caho ni cy'icumi umurongo waho ni wa 31 havuga ngo iyo mujya canke iyo munywa murabe ko ari ibishimisha Imana ngo mukore byose mu gushimisha Imana ubwo rero mu byo dufungura no mu byo tunywa tubanze turabe ko ari bizima ku magara yacu tubanze turabe ko bigiye gutunga amagara yacu bitagiye kwica amagara yacu
1: ndagushimiye cyane Françoise ugira ibihe byiza ikiganiro cyari kiremeshejwe na Joie Jean Claude Nshimirimana twese hamwe tukaba twongeye kubipfuriza ko mugira amagara meza ahiwanye
3: Ikiganiro
4: sobanukirwa
3: kibayagira kubijanye n'ingaburi bereye
5: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz Radio Indundi Culture

Nuko nuko rero isaha 3 z'ijoro ni minota 13. Imbere yuko ndabaha ikiyago ari kiyago nabateguriye. Ikiyago nabateguriye sikindi. Burya hari imyibutsi mwimwe usanga abantu bavuga uko itari. Hari imyibutsa imwimwe abantu usanga bavuga uko itari. Iyo myibutsa rero nashimye yuko tuyirabira hamwe ndayibabwire hanyuma ndayibabaze numve ngene muyivuga. Nimwe yivuga nkuko bitegerezwa nkuko bategerezwa kuyivuga azobara abya amavuta. Nimwe yivuga nkuko itavugwa naho nyine nta kibazo niho nibereye nje ndabaha umuco. Ariko rero imbere yuko ntangura kuvuga uwo mwibutsa ndavuga uwa mbere wa kabiri ariko mvuga umwe canke ibiri mwitoye nze ndabaha n'iyindi. Ariko imbere yuko rero ndayibashikiriza nagomba ndababaze. Muntera Bujumbura muri komora twumva. Muntera Bujumbura mwaba muri komora twumva tugwire ko muri komora twumva. Muntera ya Gitega muri komora twumva. Muntera ya Butanyerera muri komora twumva. Buhumuza na Burunga muri komora twumva. Cyo mutwakora mutugwire yuko muri komora twumva. Hamanje ndabazana n'icyo kiyago. Mutwakura kuri 638 677 86.

0: Da wono mon wañi kumoron. Allo.
1: Aroneza.
0: Amaro mon wiman.
1: Mukongomani.
0: Nani uyo?
1: Ndimo timo tapere mande onchas.
0: Urikuya gana Santos.
1: Na Santos, komera.
0: Uyo mwibutsa wawumvise uhera ize twumve.
1: Nawumvise neza mugabo numvise ngo uyibagira cyakwirukanye.
0: Alala, warukuraza mugabo ntakundi. Irishura yo mana yacu irishura. Ego uyisabyira guha mugabo by'Imana sha. Birateba. Utari umuntu wihangana usanga ari ngorane. Reka tugaragaze kwakira umuntu wani ku murongo wa kabiri yamaze kwashika. Alo. Amahoro umuntu w'Imana. Oya. Bavuga ngo oya, uyo ni wundi ahubwo nundi mwibutsa unzaniye umbwiye siwe navuze. Ego ntakundi. Alo. Ati yo mwibutsa uzanye ntabwo ndawuvuga.
1: Sawa.
0: Reka nje ndakubwira uwo muhera heza.
1: Ego me.
0: Sawa. Umwibutsa muhera heza uvuga ngo wibagira icyakwirukangije. Cha muhera heza. Wibagira icyakwirukangije. Ni nka wa muntu agira umugenzi urupfu. Urashaka kugira umugenzi urupfu. Ibyo birabaho. Wibagira icyakwirukangije heraheza. Heraheza. Heraheza. Alo.
2: Bige bite.
0: Amahoro.
2: Mameze neza.
0: Turashima.
2: Ndi Desire Ngozi.
0: Ingozi neza na neza Ngozi amaja he.
2: Anyine kumasanganzira.
0: Umwibutsa wawumvise.
2: Nawumvise gusa mwari kubudusubirira mu nitwa uteguye neza tubanze tuwiyumvire.
0: Bavuga ngo wibagira icyakwirukangije cyuhera heza twumve muntu w'Imana. Alala chakubita cherere kandi rero reka nanyinje ndabahindurira. Ndabahindurira umudiho. Suko ndabahindurira ibintu bigende bimeze neza cyane. Bigende bimeze gutu bimeze neza cyane niho mubane mwibere mu by'Imana mu mwemo. Cyange mu byise murahitamwo. Yego murahitamwo. Twari muri ya miziki ubu naho duce duhindura gatoyi. Duce duhindura kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Suko gerageze rero mugerageze muhindure. Yego reka ngo mbere tubahindure namwe nkuko duhinduye tugende mu mvyino z'inyange ku bingo bwa none. Suko nabuge muri twabahaye akabwira ngo muhinya muhera heze. Alo. Amahoro.
1: Amahoro n'ukuntu.
0: Ninde tuyago twakuyuriye? Oyo rasuri twakure mu kanya ahantu hagaze hari amashotani mugabo.
1: Nanje ndakumviza nakwizana.
0: Ubu biraje. Heraheza rero.
1: Yego sha.
0: Heraheza.
1: Wirukanye. Ukiba ugara.
0: Ukagirane.
1: Wibagira kugara.
0: Oya suko igeje bari kuresha suko basoko kuru zabayivuze. Oya
1: anze ndabitahura gutuma.
0: Bon intara ni ntaragukirundi turafise ikintu tukivuga mugabo burya hari ikirundi cy'ukuri. atari cha kirundi dusanga mu giswahili n'izindi ndimi eh wagerageje nti woronga ubusa mugabo suko bahora ba babivuga
1: boremore
0: ariko raza kumva inyishu ntugira ikibazo sawa kanyeri gitenge wibagira icyakwirukunganije icyakwirukangije cyangwa icyakwirukanye mu bivuga uko nyene cuhera heza yo Hello.
3: Yaro Mr. Santos.
0: Eh.
3: Iya zimatsana ngai mahanga.
0: Eh gohera heza muntu w'Imana.
3: Ukizisemo yibagirwa icyamwirukanye.
0: Ha. Bayivuga kwinshi aho ashanga.
3: Eh.
0: Reka twumvirize abandi binaniranye ndeka nakira umwe nturababwira ingene bahora bavuga.
3: Ah kabi nta kabi.
0: Ariko nicyo wavuze ko harakivugika mugabo si cyo nashatse.
3: Nizi cyane kuri
0: sawa.
3: Nicyo tusaye tumenyeye mu kirundi kiwacu.
0: Sawa. Twakire undi munwa ku murongo wa kabiri. Halo.
4: Halo.
0: Amahoro.
4: Amahoro.
0: Ninde twakwitwa kuri hehe?
4: Donavire ngaina.
0: Eh eh. Hera heza Donavi.
4: Wapi
0: reka ndabaye nyisho amacho ndabongera utundi wapi no kono korero reka rero murazi ko dufasha naho yakugiye no mwimbati wibagira icyakwirukanye cyangwa icyakwirukangije ugahindara imfisi mu ntama wewe washobora gufata ugafata imfisi ukayishira mu ntama mwumva bishye bigenda gute urumva icyo kintu kiba cyarakwiruka cyarakwirukanye cyaba kigomba kugukorera ikibi none mu buryo kigomba kugukorera ikibi wacyo ufata imfisi ukayishira mu nduzeye mu ntama ntiwumva yuko ya mfisi yuko ushyirya intama nuko bavuga wibagira icyakwirukangije ugahindara imfisi mu ntama nuko reka ndabongere turi tubiri urwangara rw'umwungere heraheza hanyuma akakabiri ijisho rigutanga urwangara rw'umwungere heraheza akakabiri ijisho rigutanga heraheza di heraheza umvereza sha kenyeri

0: mbona bakongorega umuntu gukitse cyose cyambi cyambona pete ngaho mu itana fabrice mu itana cyambi
1: akaririmbo nakahe duha umwanya abandi
0: kuba kazukubomora muta
1: wakiteguri
0: Gimana na hanzi genda kumbri sa nyere wunyene Chita mko mawari sini ya kuida gena Sekme na sare epe tingita gati Sare me jiyo
1: Ego
0: Kikonyo singao mwize ya tingita gati
1: Sawa
0: Gimana na hanzi genda kumbri sa nyere wunyene Chita mko mawari sini ya kuida gena

0: Aló, aló.
1: Néstor Santos.
0: Ah, Mauro.
1: Mauro, mi domuta.
0: Ego.
1: Asa, ndi kumera yari yasa, mwe muri komine matana morandi za yaburunga ku mutuma mwito amaha.
0: Ndakubona, ndakubona bwana.
1: Asa, cyane kabisa. Wa mbere niwe wenyine n'umuryango wawe wose ndabivuje iyo giye.
0: Ego.
1: Cyo giza kandi kumufasha wanje turi kumwe nganyene n'abana banze bose.
0: Ego.
1: Cyo giza kuri wa mutama wacu uno yanwari na rena wiwe n'umuryango wiwe wose bari ku mutuma amagama muri mwawe yakera umuni ni muri gitega yagutse.
0: Ego.
1: Cyo giza kandi kuri muhoza mwiguriro n'umuryango wiwe na misiga mu rubuga n'umuryango wiwe.
0: Aha.
1: Cyo giza kuri damba n'umuryango wiwe amwe na bigura bagabo izahaki n'umuryango wiwe kandi.
0: Damba damba igihanga ndamunyotewe pe
1: neza cyane kandi acha menga rahenga macane ikigero giza kandi ndagipfurize buhanza n'umuryango wiwe.
0: Yego.
1: Basha kajwi na wenyine ndamwifuza ijoro giza amwe na muzungu nyanga umwami w'abafana.
0: Yego.
1: Ijoro giza kandi kuri makado kugw'inkona muri mpinga. Ijoro giza kungenda nyizotse zo kunundikira ikira atanu umwe ndobanuyemwo.
0: Sawa.
1: Ijoro giza kandi ku muryango urugiyemo wamenyesha makuru bose bo kunundikira ikire n'uwari mu buhinga bw'ibyuma bose ndabavuze ijoro giza.
0: Yego.
1: Ijoro giza kandi ku bakunzi n'abazi banje bose ntibagiye kwifuza ijoro giza ababyeyi banje bose umupapa n'umumama. Ijoro giza kandi ku ndongozi z'u Burundi zose n'ingabo z'u Burundi. Ijoro giza kandi kubo tuvukana bose Kaneza Esperance Chantal na Girukwane na Serafina na baramwanje barakamfitiye na Niyongabo na Emire.
0: Yego.
1: Ijoro giza kandi ku bagenzi banjye bari kuri Centre Butwe Niyonzima Mwarabu Manueli Jando Nkorerimana Olivier na Ciza na Muhogo na Gwandika. Ijoro giza kandi ku Barundi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Burundi. Ijoro giza kandi ku bafunzwe bose n'abagwariye mu bitaro bitandukanye eka n'abagwariye mu mihana bose ndabapfuriza imisuhuko. Ijoro giza kuri niyo nizigiye Jean Bosco umushoferi dukunda cyane wo ngaha hafi iwacu. Ijoro giza kubanzi ku izina ryandi kumwe nayo Elias bose atanu umwe nkuyemo ndababwire ni muramuke mwese kandi murote Imana mureza yiwe mutangara.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo ni ka kandi ko kwa Fernando Kazimana nkunda.
0: Yego.

0: Wewe unkumbuca wumviriza ibyo hano ku ndundu usanga ari urubeya
1: cyane cyane kweri yewe
0: ijoro ryiza ndahimbaho ngiyo ragushikiriye sawa. Abaringa mu gatumba turabifurije ijoro ryiza bakaza Jacques n'abawe bose ubandagiroranirwa.

0: Alo, alo.
1: Nani kuza?
0: Tanguru twidondori.
1: Ndiye mirigamara.
0: Yego.
1: Nani kuza? Kuramutse umuntu avuye ku murongo.
0: Alestine.
1: Akatuna kyo sinari ko ndarabe ku murongo sina kumvise mugabo. Yo kwarika nimero nko kugira nimero ziwanje.
0: Wewe zivuga cha zumva ni Alestine.
1: Sawa, so sanseng. Si sanseti. Wisa so sanite.
0: Kugira arabumva
1: ruko. Subiremo niyo yo zoom.
0: Ehe.
1: So sanseng.
0: 65.
1: Si sanseti.
0: Amajana tanda tunindwi.
1: Wisa so sanite. Achambipa.
0: Amajana 8 mirongo 62.
1: Imara nanzi kwa kazi sile mori mwagi wa tabi umbe. Kwa sanseng? Bisa seti? Wisa so sande.
0: Ariko kukubipa, arabipa mukanya kukunga ya aliyo yoni wa yungvirizu.